0: ting na aabangan natin sa September 26.
1: Opo, isa na lang, isang ano na lang para nagpapasalamat kami kay Fast Production sa pagbibigay ng Itchy Worms para maging part ng Hiraya Music
0: si, and Wellness. Si Production from where?
1: Ha, si Fast? Si Fast Productions? Oh. From Australia, si Dixie. Tsaka
0: ay!
1: Ang nagdala sa atin kay Ian.
0: Kay Ian, ah, okay.
1: Yeah. So makikigabi niya nga. Kasi pupunta kami in Queenstown, magpa-perform din siya. Meron din po pala sa Queenstown, September 25 naman sila. Si Tino po ang kukontakin niya. Tino Nagal and Joyce Nagal. Sila po ang nag-aasikaso ng mga lahat ng...
0: So 25 doon sa Queenstown. Ah, sa
1: Queenstown.
0: Queenstown, tapos 26 dito.
1: Tapos the week before will be in Auckland and in Wellington. So it's a New Zealand tour actually.
0: Mm. So, yeah. Oh, maganda naman. That's good.
1: Mm. Yeah.
0: Yeah, ano.
1: Tapos sabi sa akin ni Dixie, si Kuya ba magda-drive? Sabi ko, hindi, magfo-fly kami. Magfo-fly kasi kami dahil kulang sa oras.
0: Oh.
1: Dahil
0: at saka wala, hindi available na yung van ni Lance. Yeah,
1: talaga ba?
0: Yeah, hindi na. Kasi book yun sa event namin din sa October na Alfie, I could have two, but it's already sold.
1: Oh! Oh, paano? Si Lance well, may sponsor yan, I'm sure. Pero,
0: eh, oh, yeah. He's always very supportive. Alam mo naman ang Morrison Mitsubishi at saka ang Kabayan. At siyempre, patuloy pa rin hanggang ngayon. Di, alam niyo naman yan eh, na ang Kabayan Radio is powered by Mitsubishi Motors. Or,
1: yes.
0: Mitsubishi Motors, yeah. Morrison Motors Group.
1: Yes, yes. Yeah. Tsaka congratulations pala, Kuya. Last week, dapat nandito na ako. Nakalimutan ko graduation ng anak ko kasi nakita ko legal eh.
0: Yeah, yeah.
1: Nag-graduate na sa law school ang anak ko.
0: Ako rin yan ang gi-shout out dito sa karang.
1: Talaga.
0: Ang episode natin just greeting ano si Gail. But anyway, ito naman sa Jusa, we will be having our community legal clinic.
1: Yan pa.
0: Ang community legal clinic, actually napagsimulan ko na ito eh. Kaya di ba tandaan ninyo na may kwento ako bakit importante ang legal sa atin dito.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mm-hmm. Yan kasi dapat natin malaman.
1: Uh-huh.
0: Ang legality kahit individual ka, but this legal clinic is intended ito para sa mga businesses. Ha, sa mga businesses, bakit maraming business dito na hindi nagtagumpay? Ang dami niyan, Diyosa, kasi, Kuya, paggawa ko ng sign sa van ko, bakit may business na ako, Kuya? Oy, good! Congratulations!
1: So, pagkailang... wait, Kuya, for business, ano to? Okay, for business people, okay.
0: Yeah, pagkailang lingga, ilang buwan, Diyosa, nagkita kami, kamusta ang business? Kuya, bumalik ako ng employment. Ha? Bakit? Ang rason yan, nag-business ka, hindi natin sasabihin na wala kang alam. May alam ka, but you are not prepared. Marami kang kailangan mong matutunan muna, lalo-lalo na ang legality ng business mo.
1: Mm-hmm. So, this is organized by Alpha Phi Omega. Okay.
0: So, ito naman is organized by Alpha Phi Omega, yung apusians dito.
1: Mm-hmm.
0: And this is the consultation with the Honorary Philippine Consulate.
1: Oh, so kay Attorney Nicole.
0: Yes.
1: Yan, okay.
0: Actually, ang ating main speaker dito is si Nicole.
1: That's good.
0: So, saka siyempre, baka sila Riz. Si Riz is a partners niyan dyan sa may, sa
1: post
0: may...
1: post natin yan sa ating Kabayan Radio FB page.
0: Yeah, isi-circulate ko ito. So, this will focus more on business law.
1: Mm-hmm.
0: So maganda ito para sa mga businesses if you are planning to put up business or if you are an existing business or mayroon ka bang mga problema sa iyong business, lahat ito

0: pag-usapan.
1: Kahit mga small businesses yan, kuya.
0: Yeah, actually, ang target market dito is, ang target audience pala is the small and medium businesses.
1: Oh, that's good.
0: So, yeah, this
1: actually,
0: will happen.
1: Pag malalaking businesses na, talagang alam na nila yan.
0: Oh, yeah. Mm-hmm. So, this will happen on the 19th of September.
1: Okay.
0: Araw din to ng Sabado, alauna hanggang alas tres ng hapon.
1: Attend ako niyan.
0: Doon sa Waimari Road Community Center.
1: Andiyan ka ba niyan, kuya?
0: Yes. Okay. Nandito ako niyan. Mm. So, 1 week ahead to sa event mo.
1: Yeah.
0: 1 week. Yes. So, wag niyo, mga kababayan, this is very important sa inyo. Eh, actually, pang ano ko to sa mga personal, sa mga different businesses around dito
1: mm-hmm.
0: para ma-ano natin, makakuha tayo ng mga audience na talagang nangangailangan.
1: So, kahit anong business yan, ha? Food, real estate?
0: Yeah. Okay. Oh. Kahit anong business, basta that involves na legality ng inyong business para malaman ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Okay. Malaman ninyo ang business, ano ba ang mga involvement dyan sa legality ng business. Pwede ba ako gumawa ng ganito, contract? Sa kung may mga katanungan kayo, paano ako gumawa ng contract? Paano ako sumingil doon sa mga nagkautang sa business ko? Business to business? Or, hala, ang laki ng utang ko sa business ko, nagsasara ako, kailangan mo ng legal. Mm-hmm. Diba? Paano ko isara ang business ko?
1: Mm-hmm.
0: Or, lahat ito na pwede niyong maitanong, marami kayong naiisip dyan na mga katanungan kay sa akin. So, yun. Kailangan nyo pumunta at mag-attend.
1: Okay. That's
0: yeah, kasi
1: nice.
0: Maganda kasi Diyosa na you are legally prepared to yes. indulge sa business.
1: Yeah, tsaka alam nila yung mga gagawin just in case magkaroon ng mga problema. Hindi naman
0: oh.
1: naging.
0: Oh.
1: Okay. Yeah,
0: at diba? Tsaka ang pag-establish ng business dito is very simple.
1: Simple, yeah. But
0: very simple but you need to be you need to be precise, lalo-lalo na sa mga legal aspect ng pagpapatakbo ng business.
1: Mm-hmm.
0: Kasi once you indulge with it, ang pananagutan mo nandyan palagi.
1: Mm-hmm.
0: So, para walang ano, ay, hindi.
1: Papuntahin ko nga ang diba, anak ko dyan.
0: Hindi ko, pwede pumunta si Gail. Yeah. Si, kilala niya naman sila.
1: Yes,
0: Nicole,
1: kasi nag-intern diba? Siya sa ano.
0: Ay, oo, diba, nag-ano siya, consulate niya.
1: Mm-hmm.
0: I think she kan she will be there kung hanggang ngayon ba nag-aano siya sa consulate
1: na, nag-graduate na eh.
0: Ay, okay.
1: Although yeah, pwede siya
0: i-invite natin dyan. Yung mga kwan, yung nagigest dito ng mga nice. Na new graduates
1: yeah.
0: yung kwan, yung mayroong guest dito dati, yung anak ni Roger na
1: si
0: lawyer din.
1: Oh,
0: lawyer.
1: Magkakilala sila eh.
0: Oh. At saka yung isang ano yun, yung foreign, taga Turkey.
1: Mm.
0: Taga
1: oh,
0: Turkey
1: yeah,
0: na
1: yeah.
0: ano.
1: Madami na rin mga law graduates and mga lawyers na
0: mga
1: Filipino
0: bata
1: dito.
0: Na, mga bata na, ano, mga bata pa na
1: yeah.
0: na mga lawyers. So, yeah. It's not just only about sa mga kwan, sa profession.
1: Mm.
0: Because, you know, kung professional ka, and then later on, you will indulge into business. Kasi ako, Diyosa, pag kami ma-encounter ako ng mga professionals or ano, no, please, you need, think about this. Consider entrepreneurship. Ganyan ako palagi mag-ano sa mga kwan, sa mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga young age. Think about entrepreneurship. You are very young and you had a lot of idea. You know what? 10 years, 3 years, professional ka, compare nag start ka sa entrepreneurship at that age, dako! 30 years old, you will become rich.
1: Yeah. Oh. Yeah,
0: tingnan niyo si El Capitan, di ba?
1: Mayaman na kasi yan eh. Alright.
0: So, Diyos, ang ano natin is una namin mapapakinggan sa iyo is yung biyahe mo. Bakit ang purpose mo talaga pumunta sa US?
1: Una-una, kuya,

0: ang unang pag-alis ko ay nung June, right? Ano araw?
1: Pagbalik mo dito, ilang linggo ka lang, nawala ka ulit.
0: Ilang araw lang ako.
1: Kaya nga.
0: Hindi linggo. Ganito yan. Pumunta ako sa Philippines kasi may kailangan akong contract na ayusin sa dati kong business doon. So may mga singilin pa kasi ako doon na hindi maayos-ayos na kailangan kong ayusin. Pero it was not that parang yun yung major na kailangan kong uwian. Isa yun, pero namatay din kasi yung tita ko.
1: Ayun, yun pala. Nang parang kwan lang, accidentally nga nagkapanahon.
0: Ang tita ko, kapatid ng mother ko, 1, 2, pangatlo siya sa magkakapatid, second kasi si mama eh. So may breast cancer siya, and then na-hospital siya, ang bilis. Yun, bigla na lang nawala. So, very close kasi ako dun sa tita ko na yun. So, kaya umuwi na rin ako. So, habang inaasikaso ko rin yung mga kailangan ko asikasuhin sa dati kong business dun sa Philippines. Tapos, siguro mga 3 weeks lang ako dun kasi ayoko naman mawala ng pagkatagal-tagal dahil syempre walang mag-aasikaso dun sa aking bunso na nag-aaral pa. So, bumalik ako ng July... July 7 at July 5, mga ganun. Tapos, bago ko umuwi from Philippines to New Zealand, na-hospital si Mama.
1: Pero si Mama mo is nasa US.
0: Yeah, she was based in US kasi kinuha na siya ng kapatid ko nung nawala na si Papa. Mag-isa na lang siya. Eh, yung bunso kong kapatid nasa Japan eh. So, umuwi, pumunta na siya doon. Green card na siya nitong taon lang na to. So ngayon, nung nag-birthday siya ng 75th birthday niya, remember nung January, February, nag-celebrate kami ng birthday niya. Kasi 75 na siya. Gusto niya kaming magsama-sama lahat. Lahat. So ayun na nga. So ang uwi
1: saan
0: ko...
1: Saan kayo noon?
0: Sa Japan.
1: Ah, yung 75th birthday niya, nasa Japan kayo.
0: Nagpunta muna kami ng Philippines. Doon kami nakita-kita, tapos sabay-sabay kami pumunta ng Japan. Dahil yung kapatid kong bunso sa Japan nakatira. So, doon kami sa bahay niya. So, she was insisting before
1: nandun
0: pa.
1: Nandun pala sa Japan yung kapatid mo?
0: Na bunso.
1: Ako hanggang ngayon?
0: Mm-hmm.
1: Ako magpabili dito, tayo doon ng kuha ng karne na isang buong...
0: Ako dito, yung kapatid kong pangalawa na nurse sa US siya. Tapos yung bunso kong kapatid nasa Japan siya. Before, nung missionary pa si mama nasa Taiwan siya, si papa lang nasa Pinas. So all over the world. So United Colors of Benetton nga lagi ko sinasabi. So anyway, so umuwi ako. Monday ang uwi ko noon, pabalik ko ng New Zealand. Saturday, tumatawag na yung kapatid ko. Nasa Pilipinas pa ako nito. Nasasabi ng ospital si mama. Si mama ko lagi yan nahihimatay sa Amerika. Kasi minsan hindi umiinom ng water. Mahina siya sa water. Minsan naiinitan. Minsan hindi kumakain. So, na-ospital na naman siya. Noong una, sabi niya, uwi na daw siya ng Monday. So, Sunday nag-usap kami. Inutusan niya pa ako. May kausapin akong priest sa Philippines. So, kinausap ko naman. Kasi very religious si mama member yun ng charismatic community. So, may pinakausap siya sa aking priest para sa anniversary nila. Tapos, sabi niya, Monday lalabas na daw siya ng hospital. So, ayun na nga, Monday, umuwi na ako ng New Zealand. Dumating ako Tuesday. Pagdating ng Wednesday, kuya, na ICU na siya. Nagtaka kami kasi biglang nag-deteriorate yung ano. So siguro pangatlong himatay niya na yun eh sa US. Tapos nung mga Wednesday, bigla na lang sinabing ay ICU na daw siya. Tapos nahirapan ng huminga. Naku, baka maiyak ako dito. Tapos nahirapan ng huminga. Tapos sinabi na lang sa... Nung sinasabi niya ng kapatid ko na ayaw kasi niya na NDR siya. Ayaw niya na magpa-resuscitate if anything happens. So hirap na siyang huminga. Para kasing nabagok siya. May tumama sa ulo niya. Tapos parang yung ribs niya naapektuhan sa pagbagsak niya. Tapos... Yun... all of a sudden, sinabing ICU na wala na sila magagawa, palliative care. Alam ko na pag sinabing palliative care, diba?
1: Yeah.
0: So, agad-agad yun, Thursday, nag-book na ako agad ng papunta ng Amerika.
1: Pero, nandito ako sa radio.

0: Noon, ikaw nagabiyahe
1: kuya. Yes. So meaning from Tuesday, Sunday agad umalis ako kuya.
0: Wow.
1: Pagdating ko dun wala na. Kasi nandito pa ako, nawala na eh. Nang Sunday dito, Saturday dun, tumatawag na sila na. Pero sinabi ko, wag nila muna sabihin sa akin habang nagbibiyahe ako. Eh, since hindi pa ako nakakaalis, sinabi na nila sa akin na hindi mo naabutan, wala.
0: Mm-hmm. So, but anyway, ang stay mo naman doon sa US, kasi parang humaba ang stay mo, so ano ba ang mga lugar na pinuntahan mo bago mo sagutin yan? Ito muna ang isang paalaala.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
3: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
0: Yeah, train. 33 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 7 at patuloy kayo
1: alas
0: dito. Ang nakalipas sa oras ng alas 6 at patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Ito si Kapitan ulit.
1: Yes.
0: At babalikan natin ang ating nawawalang Diyosa.
1: Nawawala.
0: Yung nawala si Diyosa dito sa atin ng dalawang buwan. Yeah. So dun sa ano, kasi kung nakipaglibing ka sana, but isang buwan, so
1: hindi,
0: may
1: kuya,
0: mga pinuntahan.
1: Hindi, wala akong pinuntahan actually. Una napakainit sa Arizona, 45 degrees.
0: Wow. Ah, yes, Arizona 'yun eh. Ang ganda kaya 'yan yung sa mga ano niya, yung mga cliff, yung mga rocks formation.
1: No? Nung nakapunta, pangilang ko na pupunta doon, mga tatlo na ata. Oo, nandun kasi sa Arizona yung Grand Canyon.
0: Oh, Grand Canyon, yeah.
1: So, maganda talaga doon.
0: Yung mga screensaver sa ano, screensaver sa Apple.
1: Oo, nandun yun. Ganda doon. Well, yun na nga kuya, hindi nakaschedule yung punta kong yun. Kasi dapat, since yung ang kapatid ko mag 50th birthday in January, lagi sinasabi sa akin ni Mama, oh, sa January, pumunta ka sa Amerika kasi magpa-birthday yung kapatid mo, i-organize nyo, ganyan-ganyan. So, talagang papunta kami dapat sa January sa Amerika, pero napaaga. So, hindi siya nakaschedule. So, hindi ako punta anywhere except dun sa Chandler. Katabi siya ng Phoenix. So, nandun lang ako. Kasi syempre, kuya, madami kami inaasikaso. Manatagalan kasi, una sa Amerika, hindi pala yung pag ginusto mo na ganitong araw ka, yung funeral service and yung cremation or yung burial, hindi agad-agad ini-schedule. So, kaya yung funeral service ni Mama, Friday, pero na-cremate siya kina Monday and Pem.
0: Ah, okay.
1: So, ganun. So, nakaschedule. Tapos, kaya pa natagalan, kasi ang kapatid ko na nasa Japan is a Philippine passport holder and he had to apply a US visa na hanggang sa ngayon, hindi pa siya nabibigyan ng appointment, which is very frustrating.
0: Yeah.
1: Nakaka-frustrate talaga. Na sumulat na kami sa consulate ng Tokyo and ng Osaka para for humanitarian and considerate appeal, pero wala.
0: Hindi katulad dito sa New Zealand.
1: Yes.
0: Na pag process mo dito, lalo-lalo na pag mga ganyan na cases, talagang ambilis.
1: Mm-hmm.
0: Ambilis.
1: So, kaya nga yung mga kaibigan doon ng kapatid ko na nakakilala ko, sabi namin, at nahantay nila yung kapatid namin eh. So sabi namin hindi nabigyan ng visa. Well, we had to wait for him. Akala namin na mabibigyan ng considerate appeal, ng humanitarian appeal. So parang it took parang 3 weeks pa bago kami nagkaroon ng funeral service kasi we were hoping na makarating siya. So, dinidelay namin ang dinidelay. Kakadelay namin, ako naman na yung uuwi. So, sabi ko sa kapatid ko, well, hindi na natin siguro maantay kasi

0: Hindi ko na rin naman mapoprolong yung aking stay doon. It's either we wait for him or you wait for him and then I'll go back. So nag-decide na lang kami na okay na, i-go na natin to. Na hanggang ngayon po, wala pa rin siyang appointment.
1: Oh, see, kung nag-antay ka doon, so hanggang ngayon nag-antayan kayo.
0: Kaya nga, sabi nga ng mga kaibigan ng kapatid ko doon na sila din daw yung mga cases na gano'n na hindi nabibigyan ng visa kasi sobrang higpit. Kasi madami talaga nang to-take advantage na hindi na bumabalik. So, ganun sila kahigpit.
1: But anyway, dito naman sa mga pangyayari dito on the ground sa ano, ha, si Carmina, dapat kasama natin dito. Carmina, she's so busy at the moment. Alam nyo ba na malapit ng election? Reminders para sa lahat. Nakapag-enroll na ba kayo? Alam nyo na ba saan kayo pupunta? Alam nyo na ba kung ano ang inyong gagawin? I think si Josa, marami tong tips na ma-i-share sa inyo, Josa. Kasi malapit na, di ba?
0: Yes, nag-start na ang
1: nag-start na ang ano eh, ang ano to, campaign.
0: Yeah, actually tumawag sila sa akin kanina. Meron silang papagawa sa akin. So, papalik ulit siguro ako sa Electoral Commission, fingers crossed. Yeah. Pero sa mga hindi pa nakaka-receive nung ano
1: na ng enrollment form.
0: Ng form or ng yung ano parang kung may changes dun sa ano niya sa ano ba tawag doon? Sa information niya, sa details niya, you have to fill up that form.
1: Pero kung hindi ka makakatanggap niyan, ibig sabihin, tama lang ang lahat ng mga information
0: hindi,
1: mo.
0: Kailangan hindi, kailangan makatanggap. Pagka hindi, baka lumipat ka or mali yung address, ganun, you have to contact the Electoral Commission.
1: Okay.
0: Lahat makakatanggap dahil.
1: Yan, honey, narinig mo? Kasi na, hindi kami nakatanggap eh. Si Kurt at saka si Kay, nakatanggap sila. Doon in address sa amin. Yung sa amin ang
0: baka hindi updated yung information mo, kuya.
1: Yeah.
0: Is either you call or you visit the ano website of Electoral
1: But Commission. last namin na nakapag-vote ako yung last na election, nandiyan na kami sa Waynuni.
0: Baka yan yung local election, ha?
1: Local, yeah. Yeah, yung nakaraan na election. Okay, so local yun.
0: Local.
1: So, sa national, kailangan natin i-update. So, yan mga kababayan, actually, diniscuss ko yan dito yung nakaraan, yung last week. Kasi itong mga, dapat alam nyo ano ba ang mga proseso sa pagtatakbo. Baka nag-expect, sino ba ang presidente na pipiliin ko? Oh, diba? Wala yan dito.
0: We have to invite people from the Electoral Commission. We'll invite them next time. I'll send them. Yeah, okay. Kasi si Shono pala ng NCED Police, meron din sila. Diba yung email niya, na-receive mo ba yung email niya, kuya?
1: Yeah.
0: Hold on, ha. Meron silang, babasahin ko lang, ha. May activity na naman ang sipag ng police, ano?
1: Kasi ano yan, ang community sila liing ang kwan yan eh.
0: Yes. Ito yung sa kanila. NCED Police and Blanket are hosting a child restraint and road safety workshop on Wednesday the 9th of September from 11 a.m. to 1 p.m. at the Multicultural Recreation and Community Center. Bring your car and child restraint along for a free safety check by the trained Blanket staff. Yeah. Police officers will also be there to answer questions about traffic matters, driving licensing, and general road safety. So,
1: matuwa na naman sila pag nandun ako. Ako, madaming question din. Yung mga tao doon, sabi niya, sige na, you go, ask question.
0: 11 a.m. kuya to 1 p.m. September 9, punta tayo dyan. Tapos, sabi niya, mag-guest daw sila ni Ling. Tinanong niya lang kung Tuesday pa rin daw. So, meron na tayong guest in the future, si NCED Police at Electoral Commission. I'll make sure of that.
1: Ito ulit, uulitin ko lang para sa ating mga kababayan. Just a reminder na yung sinabi ni Diyos, kung nakapag-vote na kayo dito, nakapag-enroll kayo pagkatapos, until this time, hindi nyo pa na-receive ang inyong form to para sa election matters, kasi i-mail yan nila sa inyo. So kung hindi nyo pa yan natatanggap hanggang ngayon, don't wait for the next day. tawagan niyo na sila, ang Electoral Commission, or i-email ninyo.
0: Visit the website.
1: May mga ano yan, may mga

0: contact details na sa website nila. Check niyo lang, i-inquire niyo ang inyong ang inyong current status. Yeah. So, kung mayroong mga, kasi pag hindi kayo nakakatanggap, ibig sabihin, may kulang sa inyong mga information. You need to correct it.
1: Update, yes. Yeah. Yes, update. Yeah. Check nyo, baka hindi updated. And then, sinabi ko sa inyo, kuya, kanina, na may mga tips ako sa aking paglalakwacha. Unang-una na, pag kayo magta-travel, kailangan...
0: Baka parehayang kay ko, na? Kay Senator. Si Senator mag-tip, paldo-paldo.
1: Hindi ba mag-tip?
0: Excited ako sa tip ko. Sige, sino?
1: Hindi ko alam yun. Sorry. So, sa akin, pag magta-travel kayo, don't forget to get travel insurance.
0: Ay, okay. Ay, yes. Ibang tip to, ha? Hindi to tip na katulad kay Senator.
1: Anyways, ayun. Travel insurance, very, important when you're traveling.
0: Oh, yes.
1: Yeah. Kasi bakit? Naalala ko kasi, yung, dahil nung meron kaming viewing service for mama, may suot akong bracelet na may mga charms yun, ng mamahal ng charms ko, kuya, nalaglag isa-isa, hindi ko pala nailak. So, syempre, minsan naiinis ka dahil ang mahal ng bili mo, tapos nawala. Syempre, pwede mo, pag nawala, pwede mo i-claim sa insurance when you have travel insurance. Tapos, pag something emergency happens, katulad ng kay Gil, nasa Amerika siya, pero syempre lola niya yun, kailangan niyang pumunta sa Amerika. Kasi dapat magta-travel si Gil sa Amerika, sa Europe, ganyan. So, since lola niya yun, nasa Canada siya at that time, change niya yung mga itinerary niya para makapunta siya sa ano niya. It's a good thing she
0: na-cover yes, ng insurance. Yes.
1: So, sobrang importante kasi we don't know kapag may mga emergencies na ganyan. Pag nawala yung luggage mo, pag nasira yung bagahe mo, yung mga ganyan.
0: Lalo-lalo pag pumunta ka ng Pilipinas, make sure may insurance ka.
1: Yes, pag nagkasakit ka sa Pinas.
0: Ang pwede. Problema lang sa Pilipinas, kahirap ang proseso ng pag-claim ng insurance, daming proseso.
1: Akala kasi ng iba, it's just another...
0: But it's important. It's helpful.
1: Yeah, sa Pilipinas, kung galing ka sa Pilipinas, doon ka kukuha. Pero pag galing ka dito ka kukuha. Yeah.
0: Ang travel insurance, nakakatulong. Kaya... It's not just helpful, it's very useful.
1: Yeah, very, very, very useful. Ngayon, kung gusto nyo anong tip, kasi sa dami na ng travel insurance na kinuha ko dahil ang hilig namin magbiyahe, di ba? Alam ko na kung sino yung madali mag-process, kung sino yung matagal, yung mga ganun.
0: Kung luma na yung cellphone mo, mag-travel ka.
1: Wag ganun, kuya.
0: But you know what? Ang nangyari sa amin noon, kami, gi-assist namin si mami pauwi. Yung mami. Ngayon, mag-via Australia kami. Ay, may stopover kami doon sa Australia daw mga more than 4 hours ang layover. Si mami, hindi siya pwede.
1: Dahil?
0: Dahil, Philippine passport siya. Hindi siya pwede mag-layover ng matagal sa, more than 4 hours.
1: More than 8.
0: More than 8 hours. Ang sa amin nun, 4 hours lang. Pinagal basta niya. Basta hindi talaga siya pinayagan. So, ang tagal namin na nakipag-discuss dito sa, hindi.
1: Ando na siya?
0: Nandiyan na kami sa airport.
1: Oh my.
0: Airport lang, i-backload. Si mami lang ang i-backload. Siyempre, sunod-sunod na yun. Okay, let's change plan. So si mami idaan sa may Singapore. Yan lang ang available na. So kami para mag-meet kami ni Kay, magpatuloy kami doon. Lahat-lahat. Ay na-delayed pa ang aeroplano na pa Australia namin. So hindi namin naabutan yung aeroplano. Grabe na. Yung
1: cover the insurance.
0: Unexpected na mga pangyayari. Siyempre, kami we are doing that already since

0: na kada biyahe namin na kaya marami kang matutunan sa pag kiklaim ng insurance. So, pag ano ni namin doon ni Kay, okay, don't worry. Yeah, kaya ng accommodation, charge sa insurance. Lahat-lahat, accommodation, pati ang mga ginagamit mo doon, yung transport mo doon, from airport to accommodation, even meals.
1: Yes,
0: so, even meals.
1: Si Gail, ang daming na-cancel na flight sa US. Ang bilis nila mag-cancel doon. Grabe.
0: Pagkatapos, plus ang kwan na delayed pa ng another 2 days, ay hindi kami nagkita ng luggage ko kasi naka-check-in na yun doon sa ano. Hindi namin bit-bit. O, bumili ka. Ganyan ang, ganyan ka helpful ang insurance. So, but anyway, isa dyan sa mga tandaan ninyo, may mga ano yan dyan, may mga conditions, terms and conditions na kailangan nyo talaga intindihin ng maayos. Kasi baka mamaya, sabi ni El Cap nun, maklaim mo ito, but you need to check.
1: No, you have to,
0: terms and conditions
1: niya. You have to read. Tsaka minsan kasi hindi naman pala comprehensive yung kinuha mo, pinili mo yung pinakamababa.
0: Bumili ka lang, at least may insurance ka lang. Kung gusto mo na ma-full cover ka sa lahat-lahat,
1: comprehensive.
0: At saka, in case ano mangyari, na-aksidente ka doon na ano sa Pilipinas o sa ibang bansa, anywhere na nag-holiday ka, kumbaga, bumili ka na ng, hindi gamot sa sakit ng ulo, bumili ka na ng sakit ng ulo.
1: Kahit naman yung mga relatives sa atin, parents, kapatid, na pumibisita dito sa atin, pakuhanin din ng insurance.
0: Yeah.
1: Kasi pagka nagkasakit dito, ang mahal. Hindi ka insured, pag turista ka lang. So, napaka-importante nun. Minsan nakakalimutan natin yung mga ganun kasimpleng bagay. Meron pang isa akong tip. Para naman to sa ating lahat, hindi lang sa nagta-travel, kailangan natin kukuha lagi ng insurance para kung sakali man tayo ay nawala, ang mga may iwan natin. Diba?
0: Oo, tama.
1: Kasi si Mama hindi pa siya nakakuha ng insurance sa Amerika. So alam mo ang gasa sa Amerika.
0: Diba?
1: So yun. So kahit saan tayo, kailangan
0: kung mahilig ba kayo yung sa periyahan? Diba may double shot pagkakuan double win. Diba? Double win. Pagka tamaan mo yan, double win. Or matamaan mo to, triple win. Ang claim sa insurance sa bus, sa mga motorsiklo, sa mga ibang sasakyan sa barko, it's double claim. Pag sa aeroplano ka, yan ang madayan nyo. Pag sa aeroplano, makrush triple win. yan ang insurance ng kwanda. Sumabog o na-accident.
1: Huwag naman tayong ganun. Pero hindi, kasi hindi natin alam eh.
0: It's just reality, a matter na ano, na kinakailangan. Kasi pagka hindi mo naman sasabihin sa kanilang ganyan, taken for granted. Kaya,
1: well, sa akin naman, yung insurance, sa masinasabi ko, yung life insurance, tapos ako pa nga, meron akong memorial plan dito eh. Para in case, wala nang isipin yung mga anak ko na yung gasto sa mga funeral expenses.
0: Yeah.
1: Meron ako nun, kumuha ako nun. Ngayon, gusto ko sana talagang invite si ating sister na Myra Go para mag-talk naman about insurance yung mga benefits.
0: So anyway, Jusa, wala na tayong oras. Marami ka pang ikikwento sana. Marami. Pero naubusan na tayo ng oras. So, sa ulitin mga kababayan, huwag niyong kalimutan ito. Our community legal clinic, you could be able to... Yung para, ito limited lang ito sa mga businesses. So, kung mayroon kayong business, existing business, or nagpaplano pa ng business, magkaroon ka ng business, o may mga kaibigan ka na problema sila sa business, pakisabi na we will be having our community legal clinic. This is run by the Alpha Phi Omega, but this will be conducted by the Honorary Consulate, Honorary Philippine Consulate ng Christchurch. So ito ay magaganap sa Pizza 19 ng September 2026. Araw ito ng Sabado, alauna hanggang alas dos ng hapon, doon sa

0: Mary Road Community Center.
1: Yes, kuya, ako rin pala meron pa sa ano to, galing sa Lady Khadija Foundation na nag-organize ng Ethnic Women's Leadership Program. Meron silang Well-being, Understanding Invisible Pressures for Ethnic Women na workshop on September 16 from 6 to 7:15 p.m. Wednesday po yan. Tapos ibibigay ko lang yung link to register. So maganda po yan yung mga stress ng mga kababaihan. And of course, syempre, ang ating Ichi Warms
2: sa Kintanilang,
1: New Zealand, Christchurch, and Queenstown, September 25, Queenstown, September 26, Christchurch, and ang ating Hiraya Music and Wellness Festival, Christchurch 2026, a celebration of music, well-being, and community. So yan po.
0: Oh, napakaganda nito. Itong event na ito, malakihan to. Kasi anong oras mag-start it? Alas dos ng hapon.
1: Yes. Yeah. Christ College po.
0: Christ College Auditorium. Mm-hmm. Wow.
1: Yan.
0: Huwag kalimutan, 26 ng September.
1: 25 days to go.
0: At saka yan, uulitin ko, nag-i-invite pala kami ng fun run para sa mga buntis dyan. Kailangan mo mabuntis, Jusa, para maka-join. Kailangan ni Jusa mabuntis. Ang ating Jusa na buntis para sumali dun sa fun run sa 28 of September.
1: Oy, kuya pala. O, next week na to. Nakita, napanood mo ba yung Itbulaga feature ko?
0: Oh, yeah.
1: Ay, so, next na yan. Kasi kasama yan sa mga naging highlights ko sa Philippines.
0: Okay, sa ulitin, maraming salamat at kita-kita ulit tayo next tweet, ganitong oras, alas 6 hanggang alas 7 na gabi, every Tuesday ng Linggo.
1: Okay, so ako uli ang nag-iisang Josela Quachara nagsasabing, always be kind, be happy, and God bless everybody. Bye!
0: Maraming salamat! Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media Otatahi, New Zealand.
3: Listen to past episodes on plains.org.nz.